party kali mga na. Neme yung kopeangi. Nakaibang yung legend mandoro. Maju. Maju.